0: Ledang kayune ngopo karso ngaksi kabecikan wengine
1: Ramia lala
0: soane asri tur nudut kayune.